0: Mrs. Comfort Olufunke Adekunbi ti lo fi da lele lese olugbala leyin ton lo odun 78 laye 78 years o daro Wednesday, 16th of September, 2026, ni jo ajabo e ka kiri ilu yire, lago meji osan. Thursday, 17th of September, ni wake up, ni le mama to wani, elegba Ajilu Street, yire owo. Lago meri role, odo Friday, 18th of September, ni eto isinsiku, ni St. John's Anglican Church, yire owo. Lago mewa aro, kete leye yilara mama yo woka elesun, lati lo simi. Ayeye ito jua leju ati jua ni omosi wadi no ba St. John's Anglican Primary School Playground, yire owo. Mama, Mrs. Comfort Olufunke Adekunbi iranse Olorun alaye to faye re si Olorun
1: o ma mu ko duro o
2: ma le da se kan
1: iperinje
2: o mo ra pe kale yo du mo do
1: olubojo okore
2: aso ma kaye bira
1: o ma jegun mama mo rele dola
2: o ma luwojo le gbe omi
1: o ma akoyin mu wojo
2: pe o ba ti gbe yen na di je po
1: aya oji maila
2: afira moye
1: o mo lumoto
2: o mo lumo ruboro
1: aya o ma ile egungun yo tale tale o da ba gerode
0: gbo omo atawon omo omo lo nkede
3: mami Mami, ise yen ti bo si o.
4: O kare omo dada.
3: Awon anfani koko tun ba wa o. Bi eto idabobo fun ilera, pelu eto iyawo fun oko ati ile.
4: Iye na da, amo so meto ifeyiti to joju dani sha.
3: Emi o mo boya yen ba wa o, mi mo o. So wa se pataki to ye ni.
5: Koda, o se ju pataki lo. O le tori pe onise gidi lowo loni, ko wa ma fi gbogbo owo mewe wa jeun kan. Lai mo bi ojo ola re o se ri nitori na oni lati wa eto inawo ti o ma rorun fun o lati ko oro jo lojo iwaju ba wa dowo po loni ni access pensions ki a ba le ran lowo lati gbe igbe aye iyoto mi ni ojo ola lapapo a le jo tun ojo ola re tu fun ekunrin alaye kan si wa lori www.accesspensions.ng tabi ki o pe wa sori ero ibanisoro
6: 0209 461 3333
5: Access Pensions. I'm too
3: old. Oh, yes, so funny. Kill him, Moa.
6: Fuminilu.

0: Mo tun bere. Mo le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi. O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, ari kan ko si leyin e.
1: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله تعالى وبركاته جاء كي بقول يوم يا وانو الإسلام هو يوم من يات يوم من أودودو
1: أما كيو
0: يوم بابا وانو السكيج يا تبوا أي توكو فتاة بني شمتاني
1: متاني
0: kunbelo
1: ah o le gbe la pa bo lo sugbon la pa bi meta ndamu
0: eh ah okay o da
1: be ni
0: o da to ba so be
1: meta ta mo si nse
0: ah awon mi la
1: be ni mo so fo ah emi o ya ni kan po si temi
0: iketa leka
1: o leka gbogbo eka ye na lo
0: lo je gbogbo
1: be ni
0: ah
1: o so lo to boya kini kan be
0: fa
1: le kan to je se iwo de kan lo nje be
0: to lori eto yin eto wa ta ti ma mu awon koko to ba suyo ninu awon iwe ro ojojumo le wa wa se ti gbo yin ati ko awon iwe ro yan de aro gege bi ise wa ka no ba si na ma so adase ni ka ma se lawe lawe ka ma yo awon koko ka ma yo bota
1: be ni
0: nitori pe ta ba pa usa a ma ni tinu re nitori na a fa pa usa ro la aro e ka mo ko tinu re ka le mo ko bode
1: ka yo bi ka yo abi
0: yo so so ah la mo jo meta yo tin sha pra pra on
1: ah gbo so yi emi ma ne
0: eh
1: o jo ti mi wa oro o ma ti mo la ni
0: eh a se se lo fi oro pa mo fun mi
1: o jo pe ojo meta mo lo ni ohun koko agbo
0: ah agbo je di abi agbo pa yin oju lo ko laye enu gba ko tori awon kan mi je sele awon ri to riyan si lowo e tele
1: o ba do si wa be
0: o ba
1: do si wa be
0: ajilu ajilu ogun mo ra do mi o
1: ah ada to mi
2: ọlọ́pàá ọdẹ àbáláyé ọ̀ntà association of nigeria
3: àṣkárí ọdẹ
2: àwọn ẹ̀ka kan nínú àbáláyé tó làmìlaka tó fẹsẹ̀ méjèèjì nílẹ̀ dòdòdò
3: òun lọ́lọ́pàá ọdẹ
2: ẹgbẹ́ tó ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú adarí rere
3: ẹgbẹ́ ọlọ́pàá ọdẹ
2: lábẹ́ alága abiodun abidoye
3: area commander ọdẹ
2: ìsíkẹ̀lá bóyèjì
3: igbákejì ọlọ́pàá ọdẹ
2: samuel ọlaniyan
3: igbákejì area commander ọdẹ
2: joseph kokoola
3: akọ̀wé àṣkárí ọdẹ
2: lawan martin
3: honorable jagaba
2: ọmọ ni
3: ọmọ apẹtubodò
2: ló ní kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá ọdẹ
3: ẹ mú gbàgbé ìpàdé tá a máa ṣe lóṣooṣù pé yóò wáyé ní àṣẹwélé ọjà
2: ní òdìgbò local government
3: ní ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹsàn-án
2: gbogbo ọlọ́pàá ọdẹ tí ò bá wá
3: ìyà pàtàkì wà fún o
2: lábẹ́ area commander àti alága ọdẹ
3: bákan náà
2: èmi ọ̀nàrẹ́bù ọmọnìyí jagaba
3: ọlọ́pàá ọdẹ ní àṣẹwélé ọjà
2: kò tún kí kábíyèsí
3: ọmọdérèmí adéjàyàn wóró fún ti lápá ahun
2: number one àbáláyé ọdẹ ní gbogbo àgbáyé
3: sùfọ́n láwálé abóyèjì ìsanlùyé yọ ọmọ ajókòógún
2: àti gbogbo àwọn board of trustees
3: àbáláyé ò ní bàjẹ́
2: torí
3: orí ẹja ò bá ti bàjẹ́
2: ẹja máa dúró kánpẹ́ ni
3: olùgbàlejò ọjọ́ náà
2: alága ọlọ́pàá ọdẹ
3: sífà bíọ́dún abídòye
2: olùkéde
3: ọ̀nàrẹ́bù ọmọnìyí
2: gbogbo àmọ̀ sí jagaba
3: ló ń kéde
2: fọ́ṣọ̀gbọ́n àrùn
3: ẹranko ọmọ èèyàn yìí
4: ṣiṣẹ́ ká jẹun tó dáa ká fara nísinmi ní ìṣàtọ́kùn ẹ̀mí gígùn ọ̀rẹ́ wa mélòó wá láyé ọ̀hún tó ní gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ wá gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ ní the date apartment bẹ́ẹ̀ni àlejò bí òkété là ń fèkùrọ́ lọ ìrìn lákatabúdé ẹyọ ṣẹ̀ṣẹ̀ the date apartment níbi tí lè tura ti pàdé ìgbádùn àti fọkànbalẹ̀ pẹ́mú bóyá short àbí extended stay lẹ́yìn fẹ́ ni ìgbéyàwó ọjọ́ bí àríyá lóríṣiríṣi abẹ́ fẹ́ ṣe fàájì létí swimming pool the date apartment ní ẹ máa bọ̀ àwọn yàrá wá ṣe gẹrẹmẹjẹ bí àfihàn ba iná kìí ṣẹ́jú ààbò tó péye wà fẹ́mi àti dúkìá free wifi ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán láti máa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé gbogbo ohun tẹ́ nílò pátá fún ìgbádùn yín lókun the date apartment ní two bedroom apartment àti one bedroom apartment àwọn ohun tẹ́ fi lè ṣeré ìdárayá bíi snookerboard table tennis table football badminton treadmill yoga mat àti app equipment lóríṣiríṣi a tún ní gazebo bar àti barbecue machine tó jẹ́ tìgbàlódé the date apartment wà ní plot L28 sunshine estate ilẹkùn ọ̀dà road àkúrẹ́ ẹ máa pe 0903-322-5006 tàbí 0903-367-4031 the date apartment comfort elegance excellence.
5: Ènìyàn kò lè rí ohun rere gbà bí kò sí pé àfihàn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá.
6: Bínú rí oyè lọ rí.
7: Ló ti hàn. Ló ti hàn látọ̀run wá. Ló ti hàn.
5: Ìdí kini yi ti aparapo kiribu ati serafu joba ibili odibu fifi owo olorun soya lati yin baba wa prophet dr abiodun adepodu jp labi akoso baba wa olarewaju asejire apa wa deroye je latodibo ati baba lakoso akinibi latomi fun ni o gbe owo majemu yile prophet dr abiodun adepodu lori gege bi olori gbogbojo cns ti joba ibili odibu le to ma wa ni ni saturday ojo kokadilogun osu kesan 2026 lati re ti ogore lati darapo mo ifidi joji yi to ma wa yi lati owo awon agbagba wuli lana bere ni dede ago mewo wuro ni jo cns olupitan ni wuli abe church oni yo ti waye ni duro re gbogbo eyin ara oru asijire onisere igurowo adaja akitola asiwile omi fun ajue agbabu olowo ojabale kajolojurin araro mi ladapo araro mi obu ore ati odibo lapapo ewa kajo fi masoka gbe jo cns ijoba ibile odibo laruge mo gbagbe saturday 19 september 2026 ni waye ni 10 a.m. loruko awon igbimo ifinijoye cns ijoba ibile odibo awon lo ni aforere ya
7: Imeti balẹ ke agbọ mi keniyan ba ti meti balẹ agbẹ to pere ra o
8: Imeti balẹ ke igbọ mi
7: agogo le la mo ko ba no ti fe agogo ti adu le ti omo elamo igoba la bore Imeti balẹ gbọ kede la dodo orori ebi ya elamo igoba e ni abade apa balẹ ye iku mo pa ike bre oje agba ule e ka bo abade ako mo labe ido upita ko pade ule elamo igoba lo sunu akore agba osile la re pe ke mo daju fo pade bi elamo e se igboro Kola ye bon ti se pade bi elamo igoba sulu igoba abi ase kabiyesi oba deni adelewa john oba logun ti le igoba e bi elamo oru amayede ale o morumo igoba titi yade oke oge bi elamo igoba pe kade anure bi o ti yo se pade afi oba logun ogba egbelegbe ero erin pade un se lebe e ka fo si fo ke mo da ebi si beji ti se pade so lori ebi agba ule oju kederi alo e si lebe aboro no fo omo ru abi oba ti deru re do didi eje ala se kete kete igoba Soya Majesty Oba Deni Yarilewa John Oba Logun ti le Igoba na Eko kere akede fo Oba de bi adamo Igoba Igoba na ti se eme se lu apora o
9: Iwo Saturday
10: Eku dede woyi o eyin temi
11: mi fe mi alagbo lo soro ti office mi wa ni Solo Junction legbe Democracy Park ni ilu Akure
12: ama balẹ si ilu Igbokoda ni Prince Akins Hotel Secretarial Road ni on the 19 di on the 23 ni September osu kesan ta wa yi
11: ta ba ri wo obirin to ti wa ni doko lati ojo pipe to ro mo pe ran ise ba bo lode mi fe mi alagbo tabi iwo to nto ni emerin le marun ti ile to mo ni ba bo lode mi fe mi alagbo ore eleyi o da fun ago ara wa tabi iwo to je para yun ni tabi inu re gbona lati nu ni tabi aranja oje ni tabi won ti o le dide ah ma bo lodo fe ma lagbo nipa ase eledumaran olorun yo fun won ni wosan number wa re 0706532 6843 tabi iwo kunrin ti o le gba bo dara dara lori papa pelu aya re lile tabi iwo tu je pe ko ti emo kan to nse olago ara re ma bo lode mi fe ma lagbo number wa re 0706532 6843 le kan si 0706532 6843
13: Welcome to the magnificent Evergreen Stationery Warehouse, Akure, where you get the best prices in town. Your one-stop shop for everything office, schools, and study. Ni agbayanu ile itaja nla Evergreen, lawon lara tun ta tawon eleyan jo gbokale, full quality stationery materials, bi pen, pencils, erasers, sharpeners, highlighters, markers, whiteboard, correction pens, rulers, tapes, staplers, punchers, paper clips, artistic notes. That's not all. We sell notebooks, jotters, exercise books, file jackets, document wallets, filing cabinets, and envelopes in all sizes and varieties. Koto sibe, diaries in bed, paper rims, A4, A5, tabi A3, drawing books, graphs, drawing board, geometric sets, calculators, office, at school registers, stamp pads, laminating and duplicating materials, citidori computer accessories, direct from factories. Nlawo jawa se cheap be. Oko si nbe nkale, lati bayin kawe rute bara. Gbagede Ojutaye 144, Obadeshida Road, opposite Stadium Junction, Akure, Latagbangba lebi osu si fun anfani yin. Telephone 0816-531-6655. 0803-855-4422 Evergreen Stationery Warehouse. Quality, variety, and affordability.
0: Ekabo lati odi kejila o.
1: E seun o, ekabo pada o.
0: Godun.
1: Kaade.
0: ajo eso aborani labu NSDC nipinle Niger lo mo ti bere wadi to lorin lori ku awon afurasi kan ti won wa kusa lona ko to le don bi kele ofin gbe ton se be ti won ti mo le awon afurasi onu won so pe won lo ko won lasiko igba ti ajo NSDC ohun ti won se ise atunse ni lati eka ti ipinle Niger nigba ti won so pe agbegbe MI wuchichi ati ilu koto na ti lo kun lojo kedogun se ojo kedogun oju kesan odun ti a wa nu re lara awon pa ti won sa lati wa gbodekun fun oro wiwa kusa lona ko to ati lati ma wa kusa lona aigbawo ase lodo ijoba igbese yi lo tele ro ile ti won so pe ko dinu meta le logbon lara awon afurasi to wa kusa lona ko to ohun ti won se be ti wa ti okun mi won ja si ahama ajo NSDC nina gege bi won se so awon to je lase on ni won so wipe won dede ri okun won ni aro ana ojobo o nigba ti adari ajo NSDC nipinle Niger Suberu ani VA leyi ti o si so wipe afaimo ko mo je pe ajakale arun en lo dede la lewu laarin won to se be tun ran won lorun oso gangan bo le je wipe ori ta pe ajo NSDC eni o so wipe to sokunba iku won enu ti le so pato le ti won si je sa pa bayi lati fidi re mule ko le ma on to sokunfa re latari biro ikan se nso leyi ti won se nfa mu lo ese iku won mo boya arun kan won lo se be ti o dede wi laarin won sugbon won go de esi ayewo lati odo awon ti o je akosemose dokita lati fidi re mule o gan to se be to ran won lorun ninu atejade to jade lana otobo en to je agbenuso ajo NSDC babawale afolabi on lo so pe oga agba yan ti ajo NSDC Ahmed Abubakar Audi won ti pa lase wi pe ki won gbe iwadi to lorin kale ki won si ri pe won o fi gbakan bo kan ninu lati mo to sokunfa iku awon afurasi na e mo ka iku onu iwe iroyin Punch iwe iroyin Daily Post ata iwe iroyin mi to jade loni
14: tayode
0: dadun
14: latari atuto yi ti won fe mu de ba iwe ofin orilede yin gbogbo awon ti won je ile igbimo asofin ni orilede Nigeria ni won ti parapo bayi ti won so pe loto ati lododo ni ile igbimo asofin ni orilede Nigeria ti so fun won pe ki won lo sise lori re ki won si gban yebeyebe dada ki won ba le fowo si ki won se atuto si iwe ofin na ni bayi o agbarijopo egbe awon ti won je abenugan ni ile igbimo asofin lawon ipinle gbogbo ani ti se alaga won yen emumutimi guwo o ma ti soro lana o onise re o ni ko to di pe boya won le gbe igbese kankan lori oro yi awon kokko ma pe awon gomina lawon ipinle kankan to je pe ati awon omo ilegbimo asofin be won yo jo fi inu konu won yo jo fi erokero lori bi won se le se atunse si iwe ofin na ori tori pe nkan to le gegan gidi ni ati se atuto si iwe ofin ohun o ni ni papa julo ni ti idasile olopa ipinle ni o ni nkan to lewu gan to si gbege gan gidi ni o won a le se lai se pe boya won fi to gbogbo awon gomina ti nbe ni ipinle ko wa awon leti ori nigba ti won ba fi to won leti atawon gomina ni ipinle kankan ati awon omo ilegbimo asofin be won yo jo wa panupo lati pe ki won so pe ibi gan ni won fun si o ni ibi ti won ba ti fun si na ni won yo se wa taari si ilegbimo asofin agba ile yi o bi looto ni won ti gbo pe won fun won ni ogbojo lati pe ki won sise lori re sugbon iwe ga yi to je pe yo jo ojulowo eyin ti won yo fi sise lori re ko ti tewon lowo igba to ba wa tewon lowo ni won yo mo iru igbese eyin ti won yo gbona lori e ko jado sinu iwe iroyin Punch ke lo ka lekun re
15: Church of Nigeria, Diocese of Akoko, Anglican Communion, St. John's Church, Miracle Center, Gbaduku Arigidi Akoko, Oloma Ngbewa O, CB Unique Divine Assignment, to complete the befitting edifice for worship, costing 100 million naira. Ojo Saturday, 19th of September, Ile Eto Ikowojo Oyema Waye, ni 11 a.m. The new church auditorium, St. John's Church, ni Gbaduku Arigidi Akoko, Honorable Lubumi Tuji Ojo, Minister of Interior, Chairman of the Occasion, Prophet Evelyn T.B. Joshua, Synagogue Church of the Nation, Chairperson, Pastor Senator Jude, ìpínṣẹ́ sínétọ̀ òǹdó náà
16: principal lọ́njà
15: dr benjamin idok
16: ceo benedict industry
15: special lọ́njà
16: his excellency dr lókè orímísà ayédàtíwá
15: gómìnà fúndó state
16: unique lọ́njà
15: honorable ìfẹ́yìndẹ̀rọ àwà emeṣà
16: anointed lọ́njà
15: the right reverend jacob obada
16: lord bishop of akoko diocese
15: the venerable olúṣọlá adéọ̀sùn
16: vicar of st john's church àgbálùkù
15: ni olùgbàlejò
16: chief dr wale ọwọlọ ceo hallelujah hotel
15: àìjọ
16: chief mrs dr bumi ọ̀sádáhùn
15: ìyá ìjọ and chairman fundraising committee
16: ẹ má gbàgbé o ní 19th of september
15: ní st john's church àgbálùkù arigidi àkókò
16: ìgbìmọ̀ ìkówójọ ló ń kéde ẹ̀
15: wá lọ́wọ́ nínú kíkọ ilé olúwa
16: god bless you as you do so.
17: Káàbọ̀ Màìjíà, ọkùnrin kákáká, ọkùnrin kókókó, ọkùnrin wàwà wowó ẹ̀kún ṣàánú.
15: Obìnrin kan ló ń kí olólùfẹ́ ẹ̀bẹ́ yẹn.
16: Kìdẹ̀ wá ń ṣe wípé ó bá a fọ́ òkúta tàbí ṣiṣẹ́ ilé kan rárá o.
15: Ṣùgbọ́n torí pé ó bá a gún ìyẹn dáadáa.
16: Ó dẹ̀ fọ gbogbo ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ odó ẹ̀ léyìí tó máa ń jẹ́ kó dún mọ́ kó dá ṣákáṣáká láìsí rọ̀tìrọ̀tì.
15: Obìnrin yìí ṣe ń gbósùbà káre.
16: Bẹ́ẹ̀ lọkùnrin òun tó ń gbósùbà náà padà fún Vigoka.
15: Wípé òun ló jẹ́ kó ọmọ odó òun lè gúnyọdé lẹ́bù yẹn ìṣú ọmọ agùnmọ́tẹ̀.
16: Àsìkò yìí gan ló ṣẹ̀ wá yé mi pé lówe-lówe ni wọ́n fi sọ̀rọ̀.
15: Vigoka
16: herbal capsule.
15: Tí kì í jẹ́ kóre ọkùnrin láti gbá bọ́ọ̀lù lórí pápá.
16: Gbogbo tó bí tẹ̀gẹ́ tí sán tẹ́rán.
15: Àtẹ̀yára tó ti rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló máa jí dìde padà.
16: Tí ò ní sísmẹ̀sì mẹ́mọ́.
15: Ìyẹn gan ló fà á tí gbogbo àwọn ọkùnrin fi yan Vigoka láàyò.
16: Ayo herbal help limited ló ṣe é pẹ̀lú natural herbs.
15: Ó dẹ̀ ti wà káàkiri chemist àti pharmacy shop.
16: Telephone 0803 860 6858.
15: Vigoka
16: Ibà.

0: lo fi gba mo
1: dalaba
0: yo babo won lele to ti finle na ni eparan
1: eyin odu wa ni odu
0: eba
1: yoba ayin
0: lo tun jo tutun leti yi
1: eyin odu wa ni odu
0: kalon sanu
1: eyin oba ayin pe
0: kini un ko leran to tobi ju nigbo
1: wadawo so dadari dalaba
0: allah ba mi kade lade ni lo fi gbo be ran ko fun e ku ti mo pe bikini n ba bu bayi ti gbo ti ju apa lolo ni ase olorun ba mi ni eyo ke ko lo daju ko lo tobi ju lara awon eyo ke eran eye nigbo o wo olorun ba mi ninu ola nla re ni ohun lo fi gbade fun kasa e ku dede asiko yi nibi ti kan ni ba tun fe de o ta ba nso nipa igbogi
1: ba mojubu
0: eleyi to duro kakaraka to falanta dani fun iwosan eda fun iwosan ara wa olorun ma mo gbade fun ji aba mixture ni
1: oluwa jeun
0: abi nti mo nso ye gangan lo wa mu kaye ma se sadankata re pe ji aba mixture gangan ni o be ba de bi be ba don ariwo ji aba mixture ni o na ko oloba mi do ni ori be
1: ba mu jubu ji go le di je iba lo je gori ani mi iwa lo
0: yo ba ma so oro kan ma le nti o ba ni ye ki mo gbe eyin abi ti mo so ye ah ni e ma je gbogbo didun didun te nje ye sugbon be ba je gbogbo didun didun te nje ye
1: dalaba
0: e ma mo ninu okan yi pe ibikan na ni osodo si lago ara yin awon nkan didun yi onise to nse sugbon awon nkan to wa lara re na ti o nise to nse lago ara wa agbodo flo se danu kini wa ni nta le lo lati le ja ka won ti o da yi ko jade ko lagu ara wa ani ani kaka o si ji aba mixture gangan lo kaju e ji aba mixture ta si npa lanti apolongo e ko lo ti nowo ti wule ko ma o iwadi ma ijinle epo egbogi pambele oni won fi se lo wa din ti gbogbo aye n pe wo ti won pe fun lasiko ta wa yi me ba won ba ti ri egbogi ji aba mixture iroju o olorun lo gbade fun laarin awon to ku e ka san le kan si o alele yin wa nbi te tin gbo wa e ka le o ro le wa e ku ojumo e ku ti mo mi mo se mi pe bi n ba ti gori agbagbe bayi awon ti o seyin lanfani to tin seyin lanfani tele ti o tun bo seyin lanfani la ma mu wa.

Atoto Arere G Herbal Mixtures to yi o ko pada ko lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin bele je ke gbomi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorisi rishi 0907-720-7928 Tabi 0906-166-6538 Tabi kepe 0808-173-2777 Eje kagbiyanju, kia ma she aye wara wade de lo rekori. Prevention they say is better and even more cheaper than care. Eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture. Mo lero wipe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to man da oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal yi kaju e o si koju osun ati wipe ki se orileede adulawo ni pataki orileede Nigeria wa nikan bi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to nsise daada yi iba je infertility ni airomo bi ropa rocte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes iyen ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka da ke nbe na ni o tori wipe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ti oruko re nje G Herbal Mixture eyin te ti mo Golden Herbal tele e ma mi kan oruko re lasan la kan yi pada ko le wo international market awon eso ati ewebe to nse orisirisi ise iwosan lagu ara wa ni won po papo ojulowo egbogi awogba arun to nbenu ike re yi o yi pada rara o ise iwosan to nse lagu ara koda ise re tun peleke si ni ko si chemical kankan bo ti wo kere mo ninu gbogbo awon oja eso ati ewebe ti won fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die kada ke nbe ni te eyan ba ti ji lo ro kutukutu ko fi tele enu ko ma ba se aje re lo e wa ri wipe ara o ma ji pepe pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo ti nje tolorun bi omo tuntun leyan o ma sun ko si bi te ti ni lo G Herbal Mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorile ede Nigeria wa nbi ise egbogi G Herbal Mixture yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo muti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won e gbianju ke ra G Herbal Mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse egbogi G Herbal Mixtures jade o eyin na le lo si awon olu ilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixture ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe lekan si ero ibanisoro te le pere 0907720-7928 tabi 0906166-6538 tabi 0808173-2777 gbogbo awon ero ibanisoro yi le le kan si wa lori e yala pelu text messages whatsapp chat tabi ke pe wa tara G Herbal Mixture Golden Herbal Mixture tele na lo nje

yanu ti o wa ni otegbe yesri oke aro ayo ni bustle akure gbogbo eyin te sise ti ko si ere ninu re e ma bo lori oke yanu lati wa ba jesu oluwa pade o gba kawon alagbara faye re lulu bende loru ma bo olorun yo ti se yanu laye re baba wa apostle prophet samuel oluwa ni baba ori oke yanu ma wa nkale lati fadura jagun o le esu pale inu aye re e le pe baba 0051767 tabi 0059785015 ma bo lori oke.

kaabo pada eyin alara wa e ja mo kini lokokan ejeji losan ye sustainability report ti le se sunbet ta tewogba ni ojo kini osu kesan odo 2026 ki mo so ogun amo si se debe na mo ni e mo gbagbe lara awon aseyori ile ise sunbet oni dida awon agbe ti o din ni egberun mefa ototo leko bayi lati se o bayi lati se se egberun mefa ta so yi a kan foju bu ni o boya awon agbe tin be ninu egbe awon agbe sunbet to je pe won lo mo ba melo egbelegbe awon eyan to je bi pe an kan lara lati pase eto itesiwaju awon agbe yi pe o da o bayi ni keje se o bayi ni keje so egbelegbe egbele mili awon agbe to si je bi pe lati pase ba ti se nda won leko lori eto nipa gbigbe awon alejo kankan wa lati eka sustainability ni ile se sunbet won da won eyan leko won so fun pe bayi ni keje se bayi ni keje se gbogbo e na o le dun ki gbogbo le kan si e mo gbagbe lara awon aseyori ile se sunbet concept o na ni fifun awon agbe ni igi aloye koko aloye to je bi pe ko din ni egberun lona 60,000 niye ah komo kere nu aye ko kere nu aye baba se wa nfun awon eyan ni igi aloye pe o da o e gba igi aloye e lo gbe e lo si gba kan e lo sawo kan bi won o ba wa gbe wa nko ko ni saseyori ani pe ka awon eyan lo ya oko won sinu mapu awon eyan se be ani gps awon eyan se be deforestation e mo sagbo oba ko to di pe egbe koko awon eyan won tele lana yi gbogbo egbogbe lo ba se yori ide wa fun le se sunbet nigeria concept limited to si je bi pe eyin agbe wa na la kan sara isi e pa to fun ra yin e yo bo ara yin celebrate ara yin e mo pe won ni baba re ni bala ola iya e ja mo lokokan ejeji lati nu osu kefa denu osu keje denu osu kejo denu osu kesan leyin igba ta ba ti wa abudele tan ma wa si oju opo le fe yin agbe lati pe wole e ku kale

0: send signal opolo a ma send signal si urinary bladder ilati le je ki a mo pe urinary bladder to je gege bi reservoir ti to ma re jo si pe o ti kun akoko to pe ki a lo release e jade ni kete na ti a ba de ti de ibi ti a ti fe se eyo yi na ni opolo a ma lo ma control awon muscles ile tan pe ni sphincter to ma je ki to ma je ki eyo yi ki o se se ni irowo rose ti o de ma gba oju ara jade nipa opa ti o gba oju ara wa jade ti a n pe ni urethra ti a fi ma ri pe a se yo ni irorun lai si inira sugbon ti o ba ti di pe awon kokoro arun ti a n pe ni urinary tract infections yi ti won ba ti wa ona kolofin gba wole si urethra wa lati be lo won le koja si urinary bladder wa ti won fi ma bere si bimo si ton fi ma ma multiply ton fi ma ma gbero si nibe yen ti won fi ma ma da orisirisi ijamba ati inira si ago ara wa titi debi pe ti a ba gba won ni aye ti won se n pe si nibe yen won tun ma ascend won ma travel lo si oke titi de ibi ti won ti le bere si se ijamba si kidney wa ti le de ma fa orisirisi inira ati emergency ti o ba ti di pe a fi won sile lati tunbo ma gbero si ti a ba pada de e je ka danu bo die ti a ba pada de ni odi keji lon a ma fun wa ni awon kini awon ami ati apere ti a ma ri ni ago ara wa ti a fi le mo wipe o se se ki a ma ka ni idojuko pelu urinary tract infection awon kokoro arun won yi gbogbo awon signs and symptoms won yi awon apere won yi oni a ma salaye ni odi keji ti a de ma wa so kini nkan awon kokoro arun won yi gan ki lo ma n fa won bawo ni won se je orisi melo ni o wa ati bebe lo ati pe bi awo ni a se mo pe eniyan ti ni urinary tract infection.
1: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
2: Let's treasure the gift of a body that's true.
1: At Dr. Diggs, nothing compares.
0: Thank you very much, our listeners. Kaabo Pada. Ni kete ti a ko menuba awon ami ati apere eleyi ti opolopo ti o ma nsele ni ara opolopo ti o ma ntawa lolobo lati le je ki a forasi pe o sese ki a ti da ni idojuko urinary tract infection. Number ti e le ma pe oga agba ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si nigba gbogbo ohun naa ni 070-6527-0706-705-267. Address a Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, Wani, number 141B, Hospital Road, opposite Futa Teaching Hospital. Eleti Amosi General Hospital, ni Ilu Akure, ni Aye Iga Kon. Eshe, ni kete ni bayi, je ki a teti loko iwo, eni keni ti o ba ti nri e ti o ni se pelu iru awon apere ati ami, ti apebere si menuba lolokan jo kan yi, oto bi apere di mewa si mokan la, ti akoko ba se gba wa ni aye, ti alisari bi a se le fi enuba. Akoko, o ni pe, nitori pe ibi ti a n gba se eyo ni awon kokoro yi ma n ba ja eleyi ti a n pe ni urinary system wa. Akoko ni pe iwo ti o ba ti bere si sakiyesi pe o ma n to ito ni wele wele ju bi o se ye lo je pe o se igbonse nisin laarin bi iseju melo kan o ti ti nilo lati lo se igbonse ti igbonse yi ma n wa wele wele ju bi o se ye lo o ta e lolobo pe nkankan n sele ninu urinary a system when ni eleje apere kan ekeji on tun ni pe ti eniyan ba ri pe ti on ba fe lo se igbonse o man ni ohun lara o man ni nira lati le da igbonse yi duro eleyi ti a n pe ni urge incontinence ni kete ti igbonse yi ba tin se elomiran ko ti e to di pe elomiran de ile igbonse ti o ti nye ki o lo se igbonse ki o ti se eyo o lati ri pe igbonse eyo igbon o ti n jade ni oju ara ohun eleyi je ami kan ti o ma n ta ti o gbodo ta eniyan lolobo lati lo se ayewo lati mo ohun ti o n sele eleyi ti o tun ma n sele ni ara opolopo eniyan na ni pe nigba miran eniyan ma ri pe ti on ba n se igbonse ati ti on ba n se eyo iyen ni pe ti on ba n to o ma ni inira o ma ni inira ile la n pe ni dysuria ti o je pe painful urination eleyi ma je o tun je aami kan ti o tun gbodo ma ta eniyan ni olobo and then ngba miran ati ma ri pe elomiran ti o ba se eyo nigba ti o ba lo to a ri pe eje o le ba eyo yi jade nigba mi eje yi kan se eje ti o ma po gan sugbon nigba ni o kan le je tintini koda ti o je pe oju lasan gan a ko le fi ri eleyi le ma n pe ninu laboratory analysis a ma n pe ni occult blood ti o je pe ti a ba gba samples yi ito onitan ti a ba analyze ma ri pe eje ni tintini o ma n ba ito jade eleyi je ohun ti eniyan gbodo fura si lati lo se lati lo se iwadi ohun ti o tun le fa eleyi ni opolopo igba a ma ri pe ti eniyan ba bere si ni irora ni abenu eleyi ta n pe ni the pelvic area ni abenu ni nkan ti o ni se pelu bi ibadi wa inira pains eleyi o je nkan kan ti o je pe ni ko mo ohun ti o fa inira yi o je aami kan ti o n ta wa lelogo pe ki a lo se iwadi ni ile iwosan lati le mo ohun ti o fa nigba miran ti eniyan ba de bere si ni inira eyin didun nitori eyin wa ni abe iha wa ni eyin wa ibe ni kidinrin wa meji wa nitori ti urinary tract infection yi ti o ba ti je eleyi ti o ti pe lara eleyi ti a n pe ni complicated urinary tract infection o le wa ona wa si kidinrin wa loke ki o de ma fa idibaje se inu eya ara kidinrin yi ti o ma n je ki eyin owo eyin eyin ni ọwọ isalẹ wa ni abẹ egungun iha wa ki eniyan ma ni inira nibẹ tabi boya inira yi ẹgbẹ ni adẹ ti saba ma ni inira yi eleyi naa jẹ aami kan ti o gbọdọ ta eniyan ni olobo lati lọ ṣe ayẹwo ohun ti o fa tabi ti eniyan ba tun ni inira ni abẹnu tabi ni inu lapapọ ni igba gbogbo eleyi jẹ ohun ti o je pe a gbodo lo se iwadi lati mo nkan ti o sese ko je pe eniyan ti ni idojuko pelu kokoro arun urinary tract infection nigba miran de ni eniyan tun ma le se o sese ki eniyan bere si ri pe o ma ni inira ni ni abe yala boya okunrin tabi obinrin ni awon yara ti o wa ni abe wa won yi ta n pe ni the perineum tabi ni bi nkan okunrin bi eniyan ma ni inira nibe riro tita ati bebe lo o je ami kan pataki ti o ye ki eniyan bere si ki eniyan to ile iwosan lo lati lo se iye ayewo ara re lati mo ohun ti o fa lopolopo igba ti eniyan ba de se akiyesi pe ti ohun ba to pe ito ohun ko ki n mo garaga nitori pe ti o ba si kudiẹkudiẹ tabi kokoro arun ni inu eniyan ti eniyan ba se eyo ti eniyan to elo ye ki ito yi ki o mo gara ki o ma de ni oorun buruku ṣugbọn iwọ ti o ba ṣakiyesi pe nigbakigba ti o ba n se eyo pe ito yẹ ko ki n mo garaga pe o de ma ni oorun ti ko ojumu eleyi je aami ti o se pataki ti o gbodo ta eniyan lolobo lati le mo pe o ye ki ohun lo se iwadi lati mo ohun ti o le fa pe ma je pe ohun ti ni kokoro arun urinary tract infection isi ara urinary tract infection yi ibi ti o wa nira si ni pe bi o ba se n pe nira na ni o ma tunbo ma tan kale ni o ma ma bimo si ni o ma ma multiply to de ma fa ijamba eleyi ti o nira ju eleyi ta n pe ni kidney infection eleyi ti a n pe ninu ede imo isegun eleyi la n pe ni pyelonephritis ti o je pe o le fa ki eniyan wa ni chronic kidney disease ti o le mu ki kidney eniyan ko ka gami ko ka ese nile patapata so ki o ma di pe aduo di akoko yi e je ki a tete to ile iwosan lati ri lati bere fun onkon ti o le sese ta ba ri awon inira won yi ni ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic e je ka di oke lo ni iseju kan ki atowa ka ese eto yi nile ibi ti a ti ma ma soro nipa awon kokoro arun won yi bi awo gangan ni o se n se niyan ati kini awon ayewo ti a ma n se

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale, mo kiyin asiku se lataro. Iroyin asale re lati le ise radio Adaba FM. 88.9 Akure ilu Laramokinla wa ta tin gbohun Sategun. Folaji, oye tayo ni iroyin yin sajuna egbo awon koko to wa ni iroyin na. Ijoba apapo jeje lati se iwadi eko to pa awon awakusa eleyi to ku si akata awon ajo eso abare ni Labolu. Nibi gomina ipinle Niger ti se kede ofin konilogbele ni Mina. Ajo eleto idibo bere gbigba awon ti yo ba won sise fun eto idibo gbogbogbo odun 2027. Iroyin na re lekunle re. Ijoba apapo lo ti fi dani loju pe eni yowu ati pe ko ni si enikeni to ba lowo ninu iku eleyi to pa awon afurasi awakusa lona ito eleyi to ku si akata awon ajo eso alaabo abore ni Labolu ni ipinle Niger ti yo lo lalai fi mukata ofin. Minister foro oroyin ati ilaniloye nile yi Minister Mohammed Idris lo fojo oro nede ninu atejade kan eleyi to fi ta loni ojo juma to isi lola ipe ijoba apapo lo ti ba ni kedun fun ipinle Niger fun isejo fun ipinle Niger ati awon toro kan papa julo awon molebi awon to dolo igbe na awon afurasi ile ton wa kusa lona ito ohun ni ro nje koye ni wipe won fi kele ofin gbe lata la nigba ti won se legma ti awon eso alabo kan si agbegbe na latari wiwa kusa lona aito ni agbegbe Wusisi ni Lokoto ni agbegbe ipinle Niger. Idris se lalaye pe iwadi to nti fi funle le to lorin lo ti bere bayi lori iku eleyi to pa awon eniyan na ati wipe gbogbo eto eleyi to ba ye bayi ni won ti sagbekale re lati le je ki won tana wadi ohun to sokufa iku awon eniyan na. Minister lo wa se lalaye pe ijoba apapo le yi lo mo riri emi ati dukia awon eniyan to nti eto omoniyan to je ojuse re bakan na. O se lalaye pe iwadi lo ti bere lo ni arabaji kan bayi lati le je ki won mo gbogbo ohun to ro mo iku awon eniyan na lowo ta waye ati pe o n se ni won ni ki oga agba ajo eso alaabo abare ni Labolu nipinle na ko yeba na lowo ta waye. Minister foro abele lorilede Nigeria dokita Olubomi Tunjiojo lo ti pase pe ki iwadi to lorin ko bere lori awon to ro mo iku awon awakusa lona eto eleyi to ku si akata ajo aiso abare ni Labolu nipinle Niger ni asiko ta wa yi. Minister ohun lo pase oro ohun to ise lalaye pe oga agba ajo eso abare ni Labolu lori Nigeria ojogbon Ahmed Abubakar Odi ohun ni ko gbe igbimo elenu men o gbe igbimo kale bayi eleyi ti o se iwadi ofin toto gbogbo bi nkan ti se lo nipasẹ isele naa bi ase ohun mo ti se gbe lele ohun lo mu ki Odi ko pase fun oga agba ajo eso abare ni Labolu nipinle Niger lati tete koko yeba na latari isele naa ati wipe ohun se ni ko jabo si olulu le se ajo ohun to wa nilu Abuja loju na ti le je ko farahan niwaju awon igbimo iwadi eleyi ti o se iwadi lofin toto nipa isele naa. Oga agba ajo eso abare ni Labolu nipinle ohun ni won tun je ko ye ni wipe olori eka leka iroyin ni eka iwakusa ati awon toro kan naa yo darapọ mọ lati le je kun o jabo gbogbo gbin ba tin lo fun awon igbimo ohun. Iroyin je ko ye ni wipe gomina ipinle Niger Mohammed Bago wa sapejuwe isele naa gege bi eleyi ti ko je itewogba bo ti wulẹ ko mo to ri se lalaye pe ijoba ipinle naa lo ti sagbekale awon igbimo elenu melo kan bayi eleyi ti o se iwadi nipa ohun to sokunfa iku awon eniyan naa lasiko ifọrọwọrọ eleyi to ba won iroyin se loni ni Mina loni ọjọ ọjọ́ jimọ̀ gomina bago lo wa kede wipe igbimo kan bayi ni won ti sagbekale re eleyi ti o se iwadi nipa isele na lojuna ati le je kun mo ntoro mo isele iku awon eniyan o wa fi damo lebi awon toro kan loju wipe ijoba ipinle on ni yo ma kan si won lore kore lati le je kun mo gbo bi nkan ba se lo ati wipe won se ni won seto ati leyin eleyi to ba gbangban nipa iwadi na ewe gomina ipinle nanja Umar Bago lo ti kede ofin koni lo gbele bayi ni tibutoro mina ti se olulu ipinle nanja latari ko ba ole eleyi to sele ni apa ilu ohun ofin keni lo gbele ohun lo ti bere fidimule bayi leyin iyanojumo eleyi to waye loni nipinle na ti o si ma te waju titi di igba ti gomina o ba tun soro awon olugbe ni won ti pa lase fun bayi lati le je ki olukalu kuko wa nile won ati wi pe won se ni ko ni si lilo bibo awon eniyan lasiko ti won fi ni kawon eniyan o fi dimole na awon eko eso alabo ni won ti wa ro lati le je ki won ri daju wi pe ofin ohun o fi dimole ki won si dabo emi ati dukia awon eniyan ni tibutoro ilu na igbese ohun ko seyin iwode to nti ko ba ole eleyi to waye lana ojobo eleyi to lodimo iku to pa awon afurasi awakusa lona ito lasiko igba ti won wa ni akata ajo eso alabo abarin labulu nipinle nanja wayi o ijoba apapo orilede nigeria lo ti siso loju awon igbimo kan bayi eleyi ti o ni se pelu gbogbo bi nkan ti se lo papa julo nipa eto ominira odun kerin din ni adorin ekun ti eto eleyi ti o wa fun ojo na nibi are Bola Tinubu ti mo ba won mo le soro ni ojo kini osu kewa odun ta wa ninu e oga agba leka iroyin ati ilaniloye leka iroyin lofisi akowe ijoba apapo le yi iyen Chris Owugbilam ohun lo foju oro lede ninu atijade kan eleyi to fi ita loni nilu Abuja o se lalaye pe awon igbimo ni won ti siso loju e lana ojo ojobo ati wipe ohun se ni en to je akowe ijoba apapo le yi senator George Akume lo je en to le waju eto na ti won se lalaye pe awon igbimo ni won ti sagbekale lati ko ta wa yi Akume lo se lalaye pe ayeye ohun lo tun pe fun anfani alailegbe lati boju eyin nipa awon idagbasoke to n ti rubo ati ifayaran eleyi ti orilede ti la koja papa julo atawon to wa nidi bi orilede nigeria ti se gba ominira to n ti awon to ti farajin fun ominira ile nigeria bakan naa o se lalaye pe awon aseyori olokan ojokan eleyi ti orilede nigeria ti se akole re ohun lo wa lara awon to farajin papa julo nipa gbigba ominira naa akowe ijoba apapo le yi wa tenumo yi pe awon eto na eleyi ti won ti lakale fun ayeye ominira ile yi todun ta wa yi ohun ni won se ni eleyi ti o ni je pe won pariwo re rara to si ro awon igbimo toro kan lati se papo ni gbedeke ojo ti won fun won ko to di ojo kini osu kewa odun ta wa ninu e Are Bola Ahmed Tinubu lo ti se lalaye pe apeje onidakonko eleyi to n se pelu are orilede faranse Emmanuel Macron ni Paris to ti fidi idaniloju mule wipe won se ni ibasepo eleyi to gunmo yoo tun bo wa laarin orilede Nigeria ati orilede faranse loju na ti le je ki ibasepo to lorin ko tun bo wa lekan oro aje laarin orilede mejeji Tinubu lo fi oro lede lori itakun ayelujara ti X loni ojo jumo leyin ipade eleyi to se pelu re ni Ezi ni ana ojo ojobo are se lalaye pe iforowuro pelu Macron ohun lo tun bo wa lori ibasepo eleyi to gunmo laarin orilede mejeje eleyi to ti wa tele ati ona agba lati le je ki won to fi gba na kan soja fun idagbasoke atanti ifowosowopo eleyi ti o nipa lori oro aje le Nigeria Tinubu lo wa dupe lowo are orilede faranse fun ipade fun bi o ti se gba lalejo to se lalaye pe to se lana ipe eto ohun lo je eleyi to kese jari ipade eleyi to waye laarin awon mejeji o ni o je eleyi to gbeyin ni bi are Bola Tinubu ti se lo fun isimi lenu sere ni ile Europe olubadamona pataki fun oran are Bola Tinubu lori oro iroyin bayo onanuga lo ti coffee die mule wipe apejo ohun lo tun sapejuwe awon ibasepo miran laarin orilede Nigeria papa julo laarin Abuja ati Paris to se lala ipe igbese na ni o tun bo je ki nkan duro re si laarin orilede mejeji Are orilede Singapore Taman Samugaratnam lo ti ranse pe Are Bola Ahmed Tinubu lati le je ko sabewo si orilede Singapore ni bi orilede on ti se nfe ki orilede Nigeria ko ni ibasepo eleto gunmo si papa julo ati ibadore eleto duro re ko wa laarin orilede mejeji asoju orilede Nigeria ninu ajo sokan agbaye jimo Ibrahim lo pa bi abidunran to si filede ninu atejade kan ele to fi ta papa julo lolu ile ise ajo asoka agbaye ni New York Ibrahim se lala ipe akowe agba lorilede asoju lorilede Singapore ohun lo foju oro lede to se lala ipe un se ni orilede Singapore to nti are orilede ohun ni fe lati le je ki are Bola Tinubu ko se abewo si orilede na o wa dupe lowo awon toro kan papa julo to si fi da won doju ipe laipe lejina ijoba orilede Nigeria ati are Bola Tinubu ni o gbe oro yewo ti o si waye lati se abewo si orilede na bi nkan ba tun se lo o se lala ipe are ohun o se lala ipe awon atunto olokan ojo kan eleyi ti are Bola Tinubu ti n gbe se lori oro eto aje ile Nigeria on lo mu ki awon orilede lagbaye ko nife lati le je ki orilede yi atawon orilede won ko fi gbana kan soja lati fi mo kun papa julo lori bi nkan tun se da si lori idagbasoke oro aje Are ile asofin agba le yi Godswill Akpabio lo ti fi da awon omo orilede Nigeria loju wipe aise oro eto abo ile to n pele ke si laipe lajina to tun fi orilede Nigeria logbologbo ni odun afieyin tegun fi so alare laipe lajina Akpabio lo fojo oro nede ninu atejade kan to si n pe fun ifowosowopo ile to lorin laarin awon toro kan papa julo nibi atunto alailegbe ti se n lo lowo bayi ninu isejoba are Bola Ahmed Tinubu are ile asofin ohun lo wa se lala ipe opolopo awon atunto ile to ti waye papa julo lori oro eto aje ile Nigeria eka banki ile yi ati awon atunto miran ohun lo tin se sore lowo ta wa yi Akpabio lo wa se lala yi pe oro aisi eto abo ile to fi ile Nigeria la pe ni ode ohun afieyin to si bere fun ifowosowopo papa julo awon eyan nile Nigeria lati le je ki won fowosowopo pelu awon epeso alabo eleyi ti o mo pin de ba iwa aisi eto abo na o wa ro awon omo ile Nigeria lati ma fi to awon epeso alabo leti bi won ba kefin iwa kotokan ni agbe won Egbe apapo awon akeko lorilede Nigeria lo ti gboriyin fun are Bola Tinubu ati minister foro si ode nile yi David Umayi fun awon si akanse to n ti sise awon se eleyi to n lo ni apa ariwa le yi papa julo ni ipinle Kano egbe awon akeko on lo sapeju ise na gege bi abewo nlanlagba eleyi ti o je ki lilo bibo oko lo popo na ni awon agbegbe toro kan ko tun lo gerege daada si are egbe ohun Akintaye Hafiz lo fi oro igboriyan lede ninu atejade kan eleyi to fi ta nilu Ibadan leyin bi won ti se abewo si awon ise akanse eleyi to n lo lowo lawo ta wa yi o se lona ipe sise abewo si awon ise akanse ohun latowo egbe awon akeko ile yi lo je ojuse lati le je ki won gbo bi nkan ti se n lo papa julo lori oro ise akanse nile Nigeria ati wipe awon si ohun ni o ti jẹ ki nkan rọrun papa julọ fun lilọ bibọ awọn akẹkọ ati awọn tọrọ bakan lorilede Nigeria egbe awọn akẹkọ to n ti are wọn lo wa gboriyin fun ijọba apapọ ile Nigeria latari bo ti se n tẹ waju lori ise naa Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti bẹ̀rẹ̀ ìmúrasílẹ̀ fún gbígba àwọn tí yóò bá ṣiṣẹ́ papọ̀ pàápàá jùlọ ní ìmúrasílẹ̀ fún ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 lọ́wọ́ tá a wà yìí. Gbígba àwọn tí yóò bá ṣiṣẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ṣe láláìpẹ́ àǹfààní rẹ̀ ti sílẹ̀ lójú gbogbo àwọn òpó ayélujára tó jẹ́ ti àjọ elétò ìdìbò, àti pé ń ṣe ni àwọn tọ́rọ̀ kan tó bá nífẹ̀ẹ́ ló gbọ́dọ̀ máa forúkọ sílẹ̀ àti bí nǹkan ti ń lọ lórí ètò náà. Nípa ìròyìn lé tí wọ́n fi léde lé tí wọ́n fi sórí ẹ̀rọ ayélujára ti àjọ ọ̀hún ni wọ́n ṣe lálàyé pé àwọn tó bá fínnúfíndọ̀ tó bá fẹ́ bá àjọ elétò ìdìbò ṣiṣẹ́ ló gbọ́dọ̀ lọ sí ojúpọ̀nà èlé tí àjọ ti fi síta láti lè jẹ́ kí wọ́n ṣe gbogbo tó bá tọ ṣáájú ọjọ́ náà. Wáyé o, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Bauchi ló ti ṣe lálàyé pé ó ti fi àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣọwọ́ síta pàápàá jùlọ láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kan látàrí àtúndìbò eléyìí tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ náà ní àìpẹ́ yìí. Ètò ìdìbò ọ̀hún ni àjọ elétò ìdìbò lẹ̀ yìí ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ tó sì jẹ́ àtúndìbò eléyìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ 19 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí ní Sira àti ní ìjọba ìbílẹ̀ Saki ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àjọ ọ̀hún ló fi ọ̀rọ̀ léde látọwọ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Bauchi ló fi ọ̀rọ̀ léde látọwọ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà SP Nafiu Habib nínú àtẹ̀jáde kan lè tó fi ìta tó rì sí lálàyé pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló ti fi àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣọwọ́ síta tó sì tún rọ̀ wọ́n láti lè jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò mìíràn lójú náà àti lè má jẹ́ kí ọ̀fun kankan fìrùnagbà ṣáájú lásìkò àtìlẹ́yìn ètò ìdìbò eléyìí tí ó wáyé náà. Ó ṣe lálàyé pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni yóò ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú òfin àti pé ń ṣe ni yóò fìgbà náà kan sọ̀jà pẹ̀lú gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kan lójú náà àti lè jẹ́ kí ètò ìdìbò ọ̀hún kó kẹsẹ̀ járe. Bákan náà ló wá ṣe lálàyé pé ń ṣe ni kò ní ṣe lílọ àti bíbọ̀ ọkọ̀ ní àwọn agbègbè tọ́rọ̀ bá kàn ní àsìkò tí ètò ìdìbò ọ̀hún tó bá ń lọ lọ́wọ́. Ǹjẹ́ bí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ìròyìn àṣálẹ̀ rèé láti lè ṣe rẹ́dí ọ̀dàbà ẹ̀fẹ̀ 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Làrámọ̀kìnlá Àbàtà tí ń gbọ́ ṣàtẹ́gùn. Bá a bá padà dé, ẹ gbọ́ ìròyìn ilé òkèrè abala àwọn amúlùdùn tó ń ti ròyìn rẹ̀ dáadáa. Ẹ má yín kúrò ńbẹ́, à ń padà bọ̀, ẹ kú kalẹ̀.
2: Hello somebody ṣálà fi àlẹ̀ wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ mọ KK20 Enterprise? Iléeṣẹ́ tó ń kọ́ni lọ́nà àgbà àdọ́lọ́sìn ẹja. Juvenile àti Fingalis tó wà LD wà lọ́dọ̀ wọn fáwọn ọlọ́sìn ẹja. Special package lẹ́jà àárọ̀ wọn yíyan tí wọ́n ti preserve lọ́nà tí ó lálòpẹ́. Kò sí irú size tẹ́ ń fẹ́ lọ́dọ̀ wọn tẹ́ ní bá. Agbègbè tí wọ́n ti ń smoke àwọn ẹja wọn mọ́ tónítóní pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tí ò ní dọ̀tí. Bákan náà lẹ́lẹ́ bẹ́ja tútù lọ́dọ̀ wọn lówó tí ògún pa wà láyé. KK20 Enterprises tún láwọn adìyẹ tó wà LD fáwọn ọlọ́sìn adìyẹ. Ọ̀sẹ̀ mẹ́fà ni wọ́n fi ń tọ́jú àwọn adìyẹ wọn kó tó di títà jáde fáwọn olùsìn. Ẹworo lẹ̀yìn fẹ́ rà ní àbí máa jọ ẹworo. Ẹlẹ́dẹ̀ lọ́mọdé àtàgbẹ̀ tó wà healthy wà ní KK20 Enterprises. Kò wá sírú frozen food tẹ́ fẹ́ tẹ̀ ò ní bá lọ́dọ̀ wọn. Bó ṣe ràn ọ̀yà ẹran ewúrẹ́ adìyẹ àbí tọ́kí mi wìlì. Agent suppliers tún ní KK20 Enterprises. Fún gbogbo àwọn ọlọ́sìn àtẹ̀ròjà ẹ̀ èròjà ọṣẹ olómi lẹ̀yìn fẹ́ rà ní Aiza air freshener, soda chemicals, chemical tá a fi ń tọ́jú omi, organic materials àti bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n wà ní NTA Road Ọba Lénílùú Àkúrẹ́. Fún chemical and foaming materials ẹ lọ sí ọjà ọba ńlá off Ọba Adéṣídà Road Àkúrẹ́ tàbí kẹ́ pe number 0916-229-4888.
3: Welcome to Great Prince International School, Emorele, Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Prince. We don't just educate minds, we shape futures. Admissions admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emirele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Prince International School, soaring in excellence.
4: Mo ti bere mo le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: ni ta agbara ko e da ti ba n gele aye lai mu adua ma omo ku ye ka to apajo sheik biyaminu ola adua da ko bi awon eto adua kekele ojo monday monday ile na adua o ma jo lori ile adua won ko wa leyin ile ewe ori malade ni sabo ti wondo ago merin ti na ba aro lenu lojo monday yi bakan na adua o tun kere so ni ola adua president ko wa ni banje ma re fe ile oluji ipele ondo ni gbogbo ojo tuesday adua o ma gbe ya ni ola adua president ko wa ni tajo loju orin ijoba abile odigo ni ilu re ipele ondo ago meje ti lejo abo owuro ni o ma waye ni ojo tuesday yi kan na ni idanileko oro ologun ati adua to gbona girigiri ni ola adua prayer city ko wa ni imango ilu ore ago marun orole sago meje asale ilohun fun itoni ati ebe adua 0033762049 tabi 0023420285 ṣé òbí yẹn nínú ọ̀la àdúrà lónìí gbogbo agbára ó jẹ tọ́lọ́hún.
1: Agbára tó bò rí ṣòro dá kún gbé ìwọ mi.

wo pe ki lawon eyan nilo to le mo sise lagun ara awon o bere si se awon agbo kan eleyi to wulo fa won fomo niyan iwo na to wa bo kan ro yara re olo to lo se ru e o to wa se laso gan na o to lo foko na si o si beru olohun ko na ti atubotan gbogbo enikeni to ba n wulu iwa bee ọmọ ranti o pipe atubotan n bo oje ya lo jawo imona soki na ni ki ju bee lo sugbon di to ba mo pe ise olopolo olopolo na lo fe mo jise.

0: e ka le oruko yin we tin pe wa oya ngbo yin iya beji lati ilu ore ija wa ija osi sen guide e yo ba mo po we kan sen gbo mi owe tan pa ah ki lo sele eh yo ba mo pa owe n wi pe ah iwo ni fun yin na o mo de nwele itoro daada ni ah oda ajeju sara
1: ni
0: ma gba gba o de ni ma gba gba o da na 0816251991

0: ẹ kaalẹ o.
1: Ẹ kaalẹ o.
0: O ko yin bo e tin pe wa.
1: Baba Yusufu lati Delta.
0: Lati Delta le tin pe wa yi.
1: Lagba lọwọ Ọlọrun.
0: Ija wa ija o si.
1: Always guide me.
0: A mo npa owe kan le Yoruba.
1: Mo n gbọ yin.
0: Wa ni. Dawo lo bi yo kere. Abi be ko se ti gbo ri.
1: Mo gbo dawo ri.
0: E gbo ri.
1: Mo gbo ri.
0: Hmm?
1: Then.
0: Bo na se mo pa gan. E soju lowo e. Hmm?
1: Dawo na ni, dawo lo bi yo kere na wa ma pa.
0: Dawo lo bi yo kere ni.
1: Then.
0: Ah. A se pa kan wa nbe. Eh?
1: Eh,
0: ma bi.
1: O
0: da mo ba bo. Boya re lo mi ti omo. E mo ti je nso. 08162519991. Wa ni danwo lo bi yo kere. Hello. O ko yin be tin pe wa.
1: O kon se na Oluwa se Joseph lati ile Ogba Water.
0: Wen Joseph lati
1: ile Ogba Water five.
0: Won ni danwo lo bi yo kere. Sebe na se npa. Abi nkan kan wa nbe ti o ti to mu ti o se.
1: Mo se ma npa ni.
0: Ni danwo lo bi yo kere.
1: Ben.
0: E si wo pe danwo ati iya okere. Kilo ni se pelu iya okere. Eh? Hmm. Oda ko si wahala. Hello.
1: Hello sir.
0: O ko yin be tin pe wa.
1: Ojo loruko mi mo npe lati ojo
0: pe. Eh eh ojo la ojo ami. Ija wa ija osi.
1: Always guide me.
0: Won ni danwo lo bi yo kere.
1: Eh.
0: Dantan lo bi baba won. Eyin ton fiyekun. O si wole. Sugbon te wa di danwo to bi yo kere yen mo fe je ke kini asise to wa nu e.
1: Ah, o po ta so sa.
0: Eni danwo lo bi. Dantan lo bi baba. Baba ki le pin.
1: Baba won.
0: Oda ise won. Ah! E do tan lo bi baba. O lagbara o. E je ngwe nikan sin bi. E se ndaye. 08162519991. Mo ma so. E nkan kan to so nu nbe. Ti a nse pa. Hello, e kale o. O ko yin be tin pe wa. Lati
1: Odirele
0: Ija wa ija osi Sen guide e Oya wo asise wo lo wa ninu owe ta pa pe danwo lo bi ya okere
1: danwo lo bi ya ko yin asi gba owe
0: asipa ni oye wa fun oye wa soft gan fun a
1: pe danwo e mo bo se ri
0: hmm
1: tu ma ni
0: Beni, sugbon ni ibi o ni bi kan be to toye ta se pa wa nbe ma bi
1: iya okere ni ati pa to wa nbe
0: iya okere oya ki wa ni ibe ni lo to sugbon oya ki wa ni espada da fun wa iya okere yen ni asisi wa lo to oya mo Oda, e seun. Ah! Ti yo baba soro, ton ba ni danwo lo bi iya okere. Iya ko lo wa nbe, iya ko. Iya. Danwo lo bi iya okere ni. E mo wo pe bo lo se je. Danwo lo bi iya okere. E mo pe ti okere ba nfo lati gigi kan si bikeji. Won ma npo we kan pe igi sunmo gilo bo fi nyo. ṣùgbọ́n ọ̀kẹ́rẹ́ yẹn tí igi bá súnmọ́ tó bá súnmọ́ tó bá ń fò dáadáa a mọ̀ fò ṣùgbọ́n tí igi ọ̀bá súnmọ́ra wọn tó bá dẹ̀wù yọ dantan tó bá lòun fò tí ó fò síbi kejì tó jìnà yọ dantan ó ní ìyá rẹ̀ ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ni dẹ̀wù ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ọlágbára ẹja mọ rele amúrú ẹ wà ń jẹjọ náà àtọmọ kan wá báyìí àwọn kan wà tó jẹ àṣìpá a mọ pàdé lọjọ mẹjọ lágbára lọwọ ọlọrun gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún iléeṣẹ tó ń ṣe gbòógì 24/7 abamijọ ẹ mọ pé nọmba yìí 091-60-62-62-53 091-60-62-62-53 ọbẹ ni olówó kan dé ti wà nílé agbára ètò wọn náà ló kù báyìí ọdọ ọjọ mẹjọ ire o.
2: Mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 abamisho korojo gogun bile tawon okunrin nbere fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 abamisho ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu logon lomo okunrin agbaduro ti o si ma sise akọ ni lọdun lólùfẹ́ rẹ̀ iwe atego la fi pelu rẹ̀ àjọ nadak fòǹtẹ̀ ló gbà ó da alágbo ara 24/7 abamisho láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ nàìjíríà ẹ máa pe 091-60-62-62-53 091-60-62-62-53 orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ 24/7 abamisho gbogbo ìgbà ìjáwá ìjà òsè always guide me.
4: Smito, and a Betway Bet Influencer money they take ball now.
5: Bet Influencer, what be that?
4: Simple, join Betway, book your game, and share your code with your guys. Every week, Betway goes summer you 40% commission.
5: Hi, I bet, sign me up.
4: Enjoy Betway Bet Influencer, share your code, and weekly. Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only, play responsibly. Betway, feel the action.
6: Dáyọ̀ sọ́jí olówó kọ́dé.

nike deyin mo ri kan ni ori itako ayelujara lenu ojo meta yi enikan lo nbere ibere kan wi pe bawo lo se je bawo lo se rin to fi je pe okun pupa pe arin oru lawon omo israeli gege bi won ti ka ninu bibeli arin oru ni won fi rin oru ojo kan na ni won fi rin to fi rin ja won de je ko oni ohun de mo ohun ti won mo to da won loju ni pe okun pupa won ni oju kilometer mewa ti bo se jina like bo se gun to bayi won loju kilometer mewa o wa ni ka wa gba pe 10 kilometer ni bawo le yan se ma fese rin kilometer mewa ki oju o to mo laarin oru oni se kin se pe won tan wa ni oni iye akoko elekeji to dabi re ni pe oni awon omo israeli yen won so pe irin ogoji ojo di ogoji odun mo won lowo o wa ni kin je ka wo bayi o so sori itakun ayelujara ni o ni bawo lo se rorun abi bawo lo se sese ki eyan ma pa ara ibi kan fun 40 years fun ogoji odun to da je pe ibi ti won lo ile leri ti won lo yen gangan ko jina si awon gan bawo mo ni we emi gege bi enikan mi fi be ma n da si awon kankan to ba wa lori itakun ayelujara bi pe kan ni won comment abi won keyan sa ma foro ranse mi saba se sugbon leleyi mo wa lati gbianju lati se nigbati awon gege bi eyan mo gbonju mo ba n gbo lenu awon

0: Jesu.
1: O aye kan wa to tun fe le jade.
0: Kabesi Olorun.
1: Se wa le.
0: Bene sa.
1: So pe emi na kan te ko tori mi.
0: Emi na kan te ko tori mi.
1: Oluwa ro ti nira woli mi.
0: Oluwa ro si nira wore mi.
1: Le jade.
0: Le jade.
1: So pe ajogun ba osi le wa.
0: Ajogun ba osi le wa.
1: Oluwa ro ti nira woli mi.
0: Oluwa ro ti nira wole mi.
1: Ajogun ba gbese.
0: Ajogun ba gbese.
1: So mo tu me.
0: Kabesi Olorun.
1: Gbese to ajogun ba.
0: Oh yes sir.
1: Ko fogo re san.
0: Aye ra yo.
1: Ogo ni a ma fi san o.
0: Bene sa.
1: Ara adabale.
0: Jesu.
1: Ejina so obiri.
0: Jesu.
1: Aye abada lu ale kan mi araba naja.
0: Jesu.
1: Osan so tiri bili Allah.
0: Kabesi o.
1: Allah una tiri ya.
0: Kabesi o.
1: Eli mi.
0: Oh yes sir.
1: Jimi jimi ra.
0: Ao.
1: Alola karabata wo wo.
0: Ao.
1: E ma ke o.
0: Yes sir.
1: Se wa ke.
0: Ao.
1: Ajogun ba osi.
0: Ajogun ba osi.
1: Ajogun ba mi gbese.
0: Ajogun ba mi gbese.
1: Ajogun ba gbese.
0: Ajogun ba gbese.
1: Ti mo fogo mi san.
0: Ti mo fogo mi san.
1: Elana o.
0: Elana o.
1: Ajogun ba gbese.
0: Ajogun ba gbese.
1: Mo fogo mi san.
0: Ti mo fogo mi san.
1: Gboro Oluwa Jehovah.
0: Gboro Oluwa Jehovah.
1: Elana o.
0: Elana o.
1: Oyo yo yo yo.